Taimalu ailen ni ati zikitilu ilang kailen ni ni nokak ti tau ni atun ubalu ni tau sok tau se makainang lu ti ilen ni ati tijin amalu atako titirak se malu ti ilen ni ati tijin taima hokolau titirak se malau tu ilen ni ati matia reali gu ilen ni ati tel langa gu ti kajok ti gejau langa gu ti lunin

0: magabiu kisian allo khatto nakumito gotani tamana pinian rilanga yabil nutuni yabun sapu sapu disimati gotani tanata ke rapina soir meme atani if vi sunali matsia natani tasioxiyo gobinam manatsia to kutak ko pinaswa langa ulimatsia ilunna sia titapam wal tikisima ye rimatsima yang ilotani il nutuni yabun rimaisung inavit ubo rimaisung utilotatani nakumito utana pinian ne ulanga yo ilunna sia nga saimati tawating ani Jesus. Amen.
1: Nakamita me. Unno oha te si yola ka bunga ilikhein atiga tungwa sugche tungwa stita ole tamani tweet tungwa ga tsema yelo nakok mi gel omo mi sungata ko nikchoti katinga yingit nikchori khamedi elo nasi takwa pina so hati gi so watta manna akha go me nunamiti go me tikut aulat siyut takuninga administration hangat tauti sunali mangin ni nakuk mi ga lawa mat suena tuki mo ti siyo hati ri hatte takkani vayula Saunders panega patit tau ga nabe ammalo ma kusi ana hatak takwa to tupalo hatta mata nakuk mi ko mo mesunga ikayok tibut technicians tanna nak me makit tabut Ken Fraser. Thank you very much, Ken. Liam Callahan, Peter Nasek, Justin Lingard, Richard Yar. Takwa kayok tebu set up, they set up everything. Takwa suhat titsi hat tatui himutchuk kamidi. Takwa patit tawa lalit suhat titsi hat mata. Tunic Berthy, Kun Lucy Kuchaka. Takwa nak me me yabut suhat titsi hat tatui. Ilon nasi yung kalawa. Takwa ingi kahayat sangi makinaw ya hangito ako ni Tana kinaw ya tiko na Miguel at tabut. Noon namin tiko may tikot makifiko kikato tinga ili na Berthy ang iyo kalami kinaw ya tisiyok tat sumunga ammalo KR Chikot sukat si nikmuto sa niya nikmuto temat si na nalikwalo ang ni kinaw ni hitsi si Mayuit na kumimayabot. Karibik noon ang mga karo magkukikatok tinga kinaw ya hati si Mayunga ammalo Minnesapala tikut and we have to see yak nakok me me yawot isumay na kinaw ya tiko ikayok siyo po ya lulok mamata noon nalito kay kayo hati gito kulo takwa da kinaw ya hati siyo eh kuhalo ali kama to sa akong makulat sila si tungo sa titaw ka lali mana unno kukwa siwili po siyo takwa kucho amyot nicho siya tik Lucy Johannes si kaya tingelo
2: ni berte ako lot sa mga mau ngala si mabunga at ataka ni malit sa mga nicho siya timi tamau ngala kaya lo patak ko nga yeah nakok make

0: do you take on him? Then principal will also measure. She got to wear a little ruler, a quarter stone, kilo a galley, she got to in the after cooling. Then my next door lost him at the container, principal lost him. Over a mickey on the Rama, to cushy gum, I show you one. Gum, I show you one. Then a principal. I'm not too yellow, what day your punishment? You're the cut out of my little name, belt out of my little name. I took to a lot of seven days to money. Take to money, in your kitchen, I figured Bill is what they in your kitchen now. Kono mitu dalu loxi mami gama te chimane. Kinda gara mitu gulo lugu hane. Dai kua tuku shiku malu ase ukat. Ili se yi kului. Ili se yi tukha uwa yi. Pudu akum nangi takka. Miss Bakam. Ningi kala kuru loxi mayu wain. Da kwa tai kwa ni yu te wa na hau ni ma yu alu yu lu a unika le tu ta bolu a tu a
1: koyunami ni le kun na ken na vili sa una te oka ara si mamma yu tunga sugi na ke oka ara vi kina uvi
2: Catherine, good morning.
1: Ulla te wa ku Catherine. Nilde ya koyo.
2: Mutaka la gilak taka. Kindergarten metiluni. Sibulle kami ilinaga ang nelog ma. Ilila, ilinaga ang tuni. Tawse, sana tayli. Saturday ngulang ma. Blagal kutupak tuni. Ilin niya kumalok si mama sa ato di me. Ukak nga, ilin niya dyan ito blumi sa ato di. Sana tayli ako sa ato. Ilin niya suito sana tayli ako sa ato. Oh, kala nga, ilin niya kumayong makaluma. Ilin niya kumayong mo kasi ano, takutitil ako sa ato di me. Di niya suit yung mata. Kaya lak si mabo, kulo. Na, ubla ka siya kasi, nuna magmiyo. Kituli ma. Bye.
1: Koyan na may nila kung nakin na kami. Tamak ko, suko si kuduing ida. Di niya ako matiyatin dugi yung pinakatakto. Si upon siya tini. Pidari yung katalami mata. Kanayak tikis sa katagat, kanayak tikis sa nakatang manira na kituin na tako, kanayak biyuy amigak pumata, kanayak tisani tako, suko si kului, subunitin ni kanayak tiuramin mata, kayo nga sa tiyak at talabo, tabani, kanayak takarami yun naroon ang ito, CBC mo, tuwa nga yung karami yun. Ibadi ayo dari Yesus kai baru aksi Yesus nak kita Yesus ini tunggu sepat tapi tidak bunga CBC kuno orang ada waktu ini tak ada lima tu sabo mati apa pegawai di Yesus mari yang ini tunggu sudah kata si kau yang nak kata tu tak pani pita waktu ini kata ini tak makuang ada. Aji yang itu mata pedres, kami suwat tu di, kami gak pat tu di kena aktif ni. Tapi itu kami gak nak pat kena aktif. Macam yang orang dari ti,

Nasa ta kandia o ti tanshuya tena meji ta si ki rekin lini kandia o ta si es tuku jinga si esaltu rekin de kandia nakane ta ka iti kandia ji mala kera dual program ta ji kandia o desa de dual practice ji kou ti na ji nda tiyo shan dalu ki ji tena ki kandia ra ji kandia o kutsa india ta hon tuya ta si ko jinga kwa ku li o la ti ji lene ta si kandia tu le kete ta na tu jan son ge te un peu de gira ta si kondi di tu practice ti kondi ko ne ti le na de te landi ke ti ya de jan da le ka un peu de gira ka te na tu jan jan te kondi ti le ton no ka te sa di tu practice kondi ki ki te na ka ta kondi di ka ta ta ge di kondi ke ti Kotsai ti kondi lesha chon kanda je shue rondi na chak kondi whales kondi na dolphins kotsai je te shle kondi shi kala a kondi shi je nikeza di kondi beluga whales kotsai dolphins kondi a le jonra je kanda je kondi da kondi ko watsan da gokeko o ilela Niagara Falls Ontario theme park kotsai je sonde je nika sun la ka dead Kudinande san kanda jeta tsuyajina cha kondi ji kwa nago ze jelangi agi ti kondi ozen yi kondi o tondi ko kese ndi aki ne zuni le kondi aji ko kota gen chua giti e ji tsen kesa e tithale ji dolphins kondi e paluka wheels kondi e ka tae la tono kane tesan e dolphins ka ti dolphins la ka ti kondi e kane tesan ji The security in the United States goes in Spain, condition the secondary theme park condition in the like with a good car with SIG, Dolphin, Beluga, Thai, Hona, Hona was a Dolphin's Dean, could you could say just a Lea Kitty. It's when you're critical in that, I told you, Kudila, I did, says, I'm hoping.

0: nili te tenua denezia yet in gozewa shagulin gozewa housing corporation district manager denahla yet yo chungwa kat gozewa yelena gozewa killer architectural group gozewa denet din kharata denezia kat yi kire tenua yi ajene to goze yi chung kwa kat yi den denezia sa go khin lai gozeti konan go denezia go so go khin la ye hani ha den so ta tron le week
1: ho su chu ta go tse ko we khelle ki khan te ke go za yit
0: ikuni deni go yin teu tani te tinu ka yi housing minister te tinu chu ta denezia wo khin yuan ko ko li mani pe ko ni ta ha te hani chu housing minister ko li chona wo ye le itte go za wa ara hon interview as king out in a condena wa karaye just on a ikuni at a home 2019 go where a housing society here go with ikuni wa a I high a you was a sompa huruino 348,000 housing society condan go a palawita go a you e hewa kitra ti te kunyo housing society kidi tinu wa chung planet north the chung khon wa ta te ne ke te go khin te ka mo sa go khin te ki te khan wa ki ki si e kuni 2020 xian e 5 and 20 year housing strategy khan de e e ki te ya ki si e kuni goals like Eric, yeah, a cockading, like a high government, a big heart to take a deal, like a cockading. Oh, yeah, like a queen to a dashing thing, I don't know. But anyway, I'm going to a lot of as on go on a la from Congo, ha. Coin horn no correct, a good shoes and John. Kwanwa tai go ga mene kwan kan kwat od akan go ga ki ti e he yo ki ti ki se e kuni kala ke sai ri kuni wet du kala hin tu a ko kuli e kuni 2020 se e housing strategy bi ki ti ki shu hin li hani e jo kwan yun e ben bo ro wa bi ke de hu wa ben nen hin li ke kan da yun ki ti ki shu hin li hani la pala witta hin ka ayit aguni tuni 2023 go hiasya Taylor Architectural Group kiti kinu wa chung benin hin lika ko fu wata Edwin Fountain ali e bega di wika yune ko kini tewi tani kuni hotel kandan wa kaki di nyo o iya wa hin ka yit e yit ani ko kini tewa ka hune Taylor Architectural Group to benin hili ke haize go kine te un chusta ha go sho coin to da ke ti ye coin he fai ko go ko thadi ni la kan den ai teni from coin kan den ko to da a chusta ta wa coin chu sine wa ke gon fa ke ti ma go de ti ke ti hani e kuni tu len no wa tong ko wa ta tu le ko go sha go kan dai go yi koi khai wo ga de bi go wo kan de koi ye kon te de sine ka kon ye fa ju le e sin ke ke ai he ni e ku e ane ba ka wi ti ke ye e ku ni housing society wa kino wa ju ta kon pa la ti yo ta na e yo de na ka ho re ton kan da na wa ti ko li ne ko a go ta te he ni e ku ni apprenticeships kan ta wa e ka wi ti ti me ni kontenin kawo kini wene yo betra wit de de ani e yo go sompo wa kakni la I hani ye school go sawa fontana ka threat I hinte Fort Smith go ani e tenega ore te hona no gaku yutai ti ti kyoto kuni ta arakint ene tu le e kakini wane tu le kutara ku te go e kona kwahu ru tangura kene go wan wa te hani e kuni ha kyone tarde hai go da ka kone ka konten sore te ku tarawite hai hene e apprenticeship go e ko kut ene e ku our santa wa ha tsone te ye ale apa hi son le go min le hene tu le konten ko go ke sin ne e ko ye ko ka la ke atana ka kone ka min ne ka re tene ku our e kwawola go e go ye tu le galaki ya ta or se kwa ha yene ka journeyman ku le go o ha ditti ai heni e kuni e ki ti han de he e kuni Canada ku yene a yuna ju tan nin ta yun tu le som pa wa la ki ti ha i konten i housing go mene kan te some quite order an eight le the proposal ke si ke ti hani a kinoa take Taylor architectural group wa just about a benin he like a nurture development you got a liquidity a kuni a count an a ke ti ke si hani ni kawa ke hinla a hini e kuni a kinoa kuz ay ki ahe hori wi no yara 6 million karet afrala cmhc se hori wi no yiwa yo somba lazon hini hani kuz ay somba khata wa hini ke ahe olatta ni sa sa hi la ta ka khone e nichi ke dine no 9 million akakani la yun go 15 million e kongo sha hu gudu singo you go arikinilla he Taylor architectural group what nurture development la e kalahunita ai kuni sino galai e alaya ta tenis ai hai hene likini tete ne ka tene kada ha go that northern industrial construction kidikino akizi e aka e kongosha kuju shigo e kidikino akizi akati ei hene hitu ye kongo sha ki wanna hent e hene e hesian e kreu sinki hadit e hene hitu ni ko ye wa hitu e housing contracts kwadeni we konra ke kudu shigo e ki wanna hent e ne e ya tulita go tala tragu kudu shugo e konaki ai hani he tuni a fer al kelai apa hin yo go yo wa tuna teni e kuni carry sim to me teni so yo we ti tu le go ye kana e kwa ya ta na e go yo wa kon o ke de sim to le yo wa ya ta ke ke ha teni so go ye ro we ti ni kon go sha go ye agoni e koyo a modular trailer wa tulita go tsara ku shu ye wa go ye kha ta ti sa ona ki wa han ta han li hani e tani song ko ma kwa ko na wa go ti
1: ha ku ko ta go tsa kha tani ke yi ko ha ala ke ta
0: ha a de ho ko na ke ti hwe di ku ze ati yi ko mi modular ke de si e hani ke de ti no tani ze kha ti yi ye takhe ki yerala ki ata wa tento ki ti
1: het der la rating le kongo ts arthur tobak ya hintu a ke kuinte hinto tsinda wa ke ku ta ku ntire kon i kon sala ya ku ku sin kaunden ko ka

ko kaku te ku te re katasi e loiaru i e ko wā kia taha. Te kanta kulingi tu e pane lantana ni watana ga e pako i e lala hati. I Jennifer Greenland he te te te te te he katai kai karata wani ko tae i ko se ati. I e tō kanta kata i ari se ko ati he. I he tere i betwela ka bagai i wa seze ati hadi. I hea unit i menika unit kontara te ka kaunt an na unit ku hala ke a tanda hadi i ka tanda natana ka kure i kanta kulu i ento kanta pe wola i atarisha kanta kata a kohli hadi he i re atarisha tini wanda dula kanta i koga titi nga dula te inti. I hei ko tagarni a unitiri tani ke lewe te kutsa i yat awa siroko tātani a tōhati i tōhanda ya kiri shakante ko ganda. He te la chutaku wengu tsa kūtihaintu ha kakoyata.

0: See, then I saw you had oats and a yet, then I saw Honest can a yet, don't there is a quitan, you see, don't ah, the tongue yet, then a honest can hunt on. Honey, sena, see.
1: Nonit on a te sequitan as come need on Biscanto Lini, a yet Biscanto, Narrow Zoo, the neat heart, odd guitar, yon, you. A yw hat yw si chodwys el nio. Hat a yw yw chi'n hi deilat ilw. Hat a na zodde. No tam ni wneda ha se cwyhon il chana sywwade. Ta si e, hat ulyd a bryd inle nwa yat chi e. Da gara bet a yat chi la.
0: Hai
1: stanodoli e yile yat chi adelo ye. A chamagana yw chi e trola sa wneda.
0: Hal yare ne zonlo ye. Ein to tiene no ya ti ko yi te pa sent e sa ni ri o mark
1: e ja huta a yer tene ha ate a kha o ne de a yo ke ta ta ve ma chi ki un tro sa
0: mercy to han ni han ne te
1: ha
0: ake ke ba
1: ke ba
0: ko yi ka ne pa ni to ai le si a ne ti ni no kwats e mark azo ja cbc radio 1 ke no hel hel ni la